mbokki mi ngi nonu tay ñi ngi ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xey ni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yër ko xol ko gis lamuy xiss xije lek ticci ticci dip ni dal ci deug deug bëgg na ko.